sepela kimingo lobi ba famino ba salisi yo po koma di na suka ya kelasi bongo lyo luka mosala oboyi koluka mosala okoki kokotela mwasi libala mokolo nini ba famille na yo bakolia mbongo oyo bango babebisaki ah Mario.